0: Brani kukwavesera radio tukulikira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala mbwenye mwakutoma lekatu kupasire na mwanchi guagwa. Nakupangana kuti ala natasaka na mabasa Alphonse Anad achinje mabasa mukira makaunu. Hapa tukulonga kuti wana mabuku kukwana manai peno kuti makalasi manai awa Anad ya zapendu mwa kumalisa tukulonga mbuku ya chitatu ya chitandatu ya chipemba na ya chikumi na chwiri mabuku wanea anati apendwe mwakumalisa tukuwanga kuti anachita maenzame konseli munisipala munu munzinda wa Beira mprovincia ya Sofala alakulonga batawira tangwi kudembuka kukusasanyira mapaswa kupemba tura kuti antu chiti mabasa kusiana siana ninga kumangazi nyumba na pinangu ipo nsene ndena tangwi ya pingasi pinaoneka kundukundu kwa maganizu pontu na kuseka kwa mapasu kwa kumalisira. Zine zovesera radio zinati zijipi mpangwa zatu. Hine zinanga, ndine nishu karima jap. Ndine na Carla Kumbi kumichini wadwe na George Barros. Telepa bodis. Mbatisata vesera radio kulonga tangwe ya mabasa matu, mabasa opfuns, mabasa funatoma makauno. Na kupangana kuti mbalo mwa distritu ya Nyamatanda munu Sofala ulikwenda mbututuka ntengu wa ali yandu anadinkwa dinkwa kundukundu kwa ntenda zile zinakonda kupasirana mbwenye ipi pialongwa na apansoko kujwisisa mabasa aungumi nchiverano na maganizu a Penny Plus mpangwa zenezu na nzatu perera tome
1: ngufeka kuti nkati mwaziku ino ya Mosambiki, Nyamatanda basi ene ndiye pana chitwa basa ninganene. Pachinga iku chakunda kacha utongi china zina cha Plan Plus. Tomera chaka cha piku piku makuma wiri na pi tatu mputu ya ungumi ya Nyamatanda alkuza mbachita mabasa ninganeno na chipezeru cha nyakupezera mabasa utongi hachinga iku chakunda kacha utongi cha maziku wa kunja. Mbwenye, asinchi antu alkuza mbapezwa. Kumbukani kuti chigeki chene cha Penny Plus chikuza mbichichita mabasa mkate mwenye matanda na apedzera kupiringana makumashano ali antu anapedzera mabasa aungumi. Tuwera kuti antu ya zinji akwanisi kusanywa pa nhenda za chikalikiro. Ife nchipirichino tacheza na mwanakaza na sugulira mabasa nganinewa kundikundi kwa ungumi. Mama Cesalia Ribeiro. Halonga, kuti programa ninganene ncha kufunikira kekamwe na kuti anthu akuza mbapedzeka mbati veni.
2: Outrora nós não prestávamos muita atenção. São doenças que existem na comunidade, mas que nós não estávamos, de certa forma, capacitados para o seu diagnóstico e a sua conduta ao nosso nível. Era mais referenciado para os níveis superiores.
1: Kale na kale, tikapidzwa tai kuti nthenda za kukhalikira ndi nyato ikulu kekamwe. Tenepa, tina chipezo Chibos, chikulu kekamwe, kubukira pa Pen Plus. Ife, ninga anyakusugulera mabasa ungumi, chikuzambo kumbatikana rusu. Awatu wakari mafala, ambuya Cesalia Ribeiro, mwanakazi anasugulera mabasa ungumi, ama inansisi kubukira Nyamatanda. Mwanakazi Ana Olga Mukumbi, mbozi nyakusugulera wachigaiki cha Pen Plus, chinaza mpichipeza antu pandenda za kukalikira kubukira Nyamatanda. Alonga, kuti ndi nzeru za kudenula mikanzu kulimbumba chipizeru kinechi chinati chifike mbutu putu zonsene mbwalo mwaziku ino Mosambiki mbati veni.
3: O Instituto Nacional de Saúde em 2024 fez inquérito nacional de doenças não transmissíveis que mostrou uma subida dos níveis de prevalência de fatores de risco para que estas doenças aconteçam. De todos os fatores de risco medidos...
1: Mbutu ina sarkana kufunzisa basa ya ungumi ya chita basa ya kufufuza ya zindikira kuti kwewa mbanji ndi njira ya kusosa nhenda ya chikalikiro apusafunika kutunda na kumwambo mbire pekule zeresa na kudodomesa wongo ndipindi pekugoswa. Awatu wakali mafala ama Ana Olga Mukumbi mwanakazi sokulira mbasa kundikundi kwa chigeki cha Pen Plus, cha kuna kacho utongi, chinaza mpata basa, na chipezeru cha mabasa ungumi kubulikira distritu ya Matanda, muno provincia ya Sofala.
0: Akali peratamena mpangwa zenezo, mpangwa zonanga tangwi ya mabasa ungumi kundikundi kwa ntenda zile za kukonda kutapulisana ipyonseni pikutsalakano na ale anatsalakana mabasa a ungumi mbwalo mwa distrito ya Nyamatanda pakati pa maganizo a Pen Plus. Pembe chitika ale anatsalakana mabasa kupfunzi anati achinji pang'ono kubukira makauno vesera radio ndi mabuku peno makalasi ya kukwana manai aneo anati adzapendwe tikongana chita inzamia tukulonga buku ya chitatu tercera class ya chitandatu sexta class ya chifemba nona class na chikumi na chiwiri decimal segunda class aneo anati kutsogolo kwa pyaka makalasi aneo anati ya chite inzamia zakumalisa mphangwa zenezo pontho na nzathu perera tome
1: mabasa mafunsiro muno Mosambiki anati achinjwe huku nkupasa njira ya kutambalusa kwa mabasa mbozibozi tomera chake chamfukudza mabuku achitatu, mabuku achitandatu na mabuku achikumi na achiwiri anati achite mainzamia. Nguveke kuti anati apendwe anyofunza mabuku ninganene wa. Uko nguveke kuti utongi wakazikana na ali anasugulena mabasa mafunsiro munu Mosambiki. Mbabala hapa nzero za kuchinja tuwela kuti mabaseni wakale na nkomo za masu. Ninga kulonga kuda chita mushtaduru wa distritu ino ya Beira, pano pasofala mama Maria Bernadette Rock, pakucheza nungi mabepa radio Mosambiki alonga kuti njirene inati izese pindu ikuluke kama kulenya kufunza mabuku. Na kuti kale na kale, akali akechita mpamwalira zwade nkuku kufunza kweni basi, nkabi kupendwa pene pape kazesa madodo makuluke kama. Mbati venu mafala.
4: Referente ao nosso sistema, mais uma vez, queria dizer que felizmente
1: tinati tironge kuti chinchino pia chinja tomera makaun mabuku achitatu mabuku achitandatu na mabuku achikumi na chiwiri tenepa onse na nyofunza mabuku ngenene wanati apendwe achiti mainzamia nkupangisa utambaruki kwa mabasa amafunsiro awatu wakalima mafala amama Maria Bernadette Rocky mushadoro distritu wapano pabeda muno provinsia sofala mpalonga patangwe ya nzeru dzitswa kuli mabasa mafunzisiro a mabuku.
5: Mpangweze muno provinsia sofala mfotokozi ndini pano Luis Tayado Vasco. Stima ya njanji ya pachapu ya CFM ndiyo ida. Padamoto pansikwe chipiri ndistritu ya Sheringoma mbonye nkabi muntu da malira tayo. Tena kupagani kutendi stima ikafamba bulkira Beira mpaka Mwatizi, provinsia ya Tete. Na kupia kwa stima ineyo tena kupangani kutendi, ninga kulonga kudakita kandiveri wa polisha mono mprovinsia sufala, kabizuika mpanchi padakitisa kutendi moto gaki ponto pionsene pioneki. Mbanyo Norio Shimbo, alukulonga ponto kutuwa tekniku wa CFM, tona kumanika mbapata basa, tona kutesaki zindikira mpanchi padakitisa kutendi stima APA. Mabuku makulu makulu asafunika kuti achinje makhaliro a anthu ukumba zesa udidi tingalonga pakubweza nduli bechi na nensa zikwathu ino Mosambiki pakusakasira na kuchita mabasa ufunzi. Fale ne yalongwa na mulembe wakale na salakana uziwisi na mabuku makulu makulu Edson Makwako analonga kuti mbuto za kufungisira mabuku zafunika zipake anthu na uziwisi. Alonga ponto Edson Makwako mafalane wa panzinda wa Beira panzisi ukafungise ukumba longa kuna mbumba pakati pa nsonkhano ukulu wa ale na sakasira na ale na sakauziwi malonga kuti mbuto za kufungisira mabuku zafunika zisebenze ninga mbuto zinapaka anthu tira kuti asake zinikira njira zinazesa utambaruki kuneno zikwathu. Mbuto ya kufungisira mabuku ya kitatu ya pano panzinda wa Beira mbuto inatendeza anthu adalamala tinagumanika nzizi unumba isaukirwa na udidwa kusiana siana funafungisa iwafunzi adalamala ale anakonda visera na anangu anakonda longa. Tena kupangano kuti iwo nkhabi pyombe pekufunza napyo tirakuti akwanisi visera na kulonga napyo kulongera ale analonga kulongera a bewewe. Bakonda longa kuna ino nyumba mpepo apai na ala nasalaka na anangono alukusuma mbalonga kutipepe pilikunensa kakamwe ufunzi wa anangono. Nsoko teshu dupungwe ndi unaona kuti masensi kilo nafunaoneka kumala kwenu sumana anatakala kunensa kakamwe na nsoka wa ferroviario wa kukilimani Bosenipe unkupangizira masenzekero ansoka wa B unafuna timbana pa masenzekero a puli anafuna oneka mbakhala mu sambola chaka chinafuna kuza nyamanejo ansoka wa ferroviario alonga kuti toratendeza mabasa kufamba kwao iwo alikuchita pyonsene torakuti awine Fabinho Pedalada alonga ponto kuti pyonsene pena kitao kuti nsoka ukwanisa wina Sikali mpango zathu zapanzi zino nchisena.
0: Ndife ya Radio Mosambiki, msoro provinciali ya Sofala, turukumaza mpango zathu pa malongero a chisena. Talonga kuti konselio municipalo, munu muzinda wa Beira mprovinci ya Sofala. Nel kukonda tayo, kutawira pe unseni, kudungunya kuna chitambumba. Na tangwe, iye kunenseka pangono pa mabasa anapebwa kundi kwa mapasu tuwela kuti antu panangu kafuna kutamangi zinyumba na pinamba kusena sana pisadembuka mbwenye pinepi pinati pikalina nsiku pangono mpangwa zinezu poontu na nzatu perida tome
1: nsendo kuzetongere kapano pa Beira muno provinsi ya Sofala ulikuzindikira kuti ande mwakudembuka mwene satawira inde pipasu pina pembantu tuwela kuti akwanise kumanga zinyumba Nkadamu nye kusugulera mabasa apyombo kundi kwa mzindu kuzetongere kambuya Alberto Simango epanu pa Beira. Alonga kuti chinchino alikuza mbachita mpambu tuwele kuti nsambono umale. Mbuya Simango agomeza na kulonga kuti chinchino mzindu kuzetongere kalikuza mbu saina. Inangu samba tuwele ipasi njira ya kuchita nsanga kutawira ali antu analemba tamba ya kupemba chipatsu cha kumanga na apyo nyumba.
6: O processo mais gravoso em termos de morosidade é o processo de licença de construção nova. Mas o normal é não ultrapassar-se 90 dias. 90 dias por quê? Muitas vezes somos colocados em situação de que nós temos que observar aquele princípio geral.
1: Que passo? Chinadembuka kakamwe ndi chakumanga nyumba. Mbwenye, nkabe kukwata nthanda zitatu. Sapidziwa ndi kuti mwakudembuka mwendi tisakwanisa kutawira. Safunika kutawira tsamba ya chipebzu nkati mwa ntsiku 15 basiyene. Mbwenye, ife tisakwata nthanda zitatu tadawa. Mpye kudembuka kakamwe. Safunika kudziwa chamasu pa mabasa akumanga nyumba. Mafala. Ambuye Alberto Simango, nkadamu nye kusalika na mabasa kumanga-manga, aumangi na pyombo kubulikira nzindo kuzitongere kapano pa Beira.
0: Basi, zisera radio, tafika kumapetu na zumpangwa zatu, tutonguti alenza kata mabasa akufunza, anati atome na anangu mabasa matu, makalasi kukwana Manai, anati apendwe tukulonga inzani. Terceira classe, sexta, nona na décima segunda classe. Konselo salmo munzindo wa Beira kulonga mbatoida tangwe ya kuchinja mabasa kuli ala nendaka pemba mabasa akusema pasu akusiana siana. Zenezo vesera radia zinangu za chinda mpangwa zatu. Ine zinanga nine nishukari majabu kumchinda patirwa na Carla Kumbi pabodzi na George Barush. Salamu madidu.
7: Mpangwa za Sofala.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, silo gumana tai. Kamala nguku neyu, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kodimai, mbyanji binajitika na mwendu nguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Impulisi.
2: Mkazano, ngabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mweseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndibasa kuyue ni ngankadamu.

0: kubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawana patupe na ana panyumba.
1: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
0: Hoo, kwa dimwe pai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
1: Ndi mwene kute nisamfuna.
0: Mpapo, chitani bindu vya didi.
1: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondu na ungu mwadidi.
2: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondu, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: muchunga mi jompurukiri o radio msambiki. Tadhia no masoko on provincia Josofala shikamu no nyambane, tishtunga mirango kumopa musorio amwe. Mambo inunyika yo Mosambiki, varukuvi yango pacha, vachibu yango kudikana kwa kutara usua masimba, mukuda kuzo shinoda bungano, kazinji, kuruku kwedeleza, kuna nyumba jino sunga, jirongo shitikana kutishizwe, kuna vaya vandu varukugara pakati po inunyika yo Mosambiki. Shitima chimwe chokutukora vandu, cho komponi ya CFM, ndicho, chakabu yaka mushpiri kumtundu chiringoma provinsi ya Sofala, kachina mundu aliwesi ukutamika. Masoko panguwa ino, alikurongo no kuverengo ndijon sacrament, mchini jamhepo jina Luis Marijane. Mambo ino nyika ya Mosambiki, vavia jengo pacha, vashimbo pekeja, goho, rokuti, masimba, andikana kutarauswa kuda kuzwa zobungano, kuruku kwederesa kudari, nyumba jinopaka mazano muno mnyika ya Mosambiki, kuna vanduvano gara pakati po ino nyika. No kudariku, mambo ino nyika ya Mosambiki, ndivo varikuda kuti, vatunga miriri, vawaniki duzi nobungano, shikamwe, mushirongu muna chino, mambo ino nyika nuchidu shakadari, ndivo vatanga uhendo omazua matatu, kurukuvu na provinsia ya Sofala. Mokati, mo ino provinsia ya Sofala, mambo ino nyika ya Mosambiki, vanu zenda dakara kumutundu jodondo, gurongoza nokaya, kwa api, kuvarikuwa nika nuchirongo shokusiana siana, jakalingana no mabuyo nobungano, kuvangisisa rube serano no nyikanja, pomwino kitavo kutivantu vesepo vakwane mujirongo shuma tongero. Mambo inu nyike Mosambiki, vano tunga miriravo kuzau huwa kwa musongano, unobuya ngondava iyo rube sero mukati mongozi jokusiana siana. Shikamwe, musongano uwari, ndiyo wakuda kukwandanisa masimba, wakudavo kukwengwe nejashia shunodika, mukuda kuvangisisa kuchijikira kudekawo nekangozi kuna vantu kwa nika mundaraunda. Mukati mokurele meja basa runo batongo mujimai, mukuvaka magariru obungano pa munofumi mukati mo ino provincia. Mambo ino nyika vanozitavo musongano nushkwata chimwe chomajimai okuvira mumutavi yoksiana siana muno provincia iyo Sofala.
1: O nosso objetivo é avaliar o trabalho que estamos a fazer com a nossa população. Vamos nos reunir com o Conselho Executivo da província de Sofala para vermos como é que nós estamos a resolver as preocupações da população da província de Sofala.
0: Ati chido chido ngochokuti tiite ndangaliro iyo basa lotiri kubata panguvaino no bungano. Itiso tinozoita musongano no shkwata shinatunga mirira umango mprovincia iyo Sofala kuti tivone tingaita kudini kuti tikwanisi kusia suros bingampini jino nesa bungano lo provincia iyo Sofala. Ngokuti itiso takasanwa ngobungano kuitira kuti tibate basa pomwe titonge zia zvinonesa bungano. Shikamwe itiso pangaryo taka gajwa munjiku shano jomweji wazita mugore lo zuziri makumaviru na mashano. Takananga kuti taizova tichita umambo uliduzi nopovo. Umambo uliduzi nopovo ikuva kumaputu. Kusia shigirita kurukwenda kwa api kurukwa nika nopovo kuzwa jinabungano lukumtundu odondo. Kuzwa jinabungano lukumtundu gurongoza. Kuzwavo jinabungano lukumtundu okaya. Kudari nabungano lukumtundu lobeira ngokutitisu. Trikuda kushanda kuti tivake shitaka kuna bungano, shkora kuna bungano. Kupekeja mabuku jandozo kuna bungano, kuvaka nyumba johomi kuna bungano, kupekeja mushonga kuna bungano pomono magesi. Kunodikana kuti tiende dakara kumtundu kamare, kwenda kubuya no bungano, tichake mazano okuda kusia sure padoko ngo padoko shbingkampini shindorinesa. Nga hizo itisu tavia mokati mo ino provincia. Aenga mazi amambo wa ino nyike Mosambiki Daniel Chapo, vashibuya ngo pacha, kudikana kugondisa kuti zia zino pakwa pomwe no zino sungwa mukati mo umambo okuchini. Zive zakalingana no sovano pona vantu pomwe no sovanoda mu imwe no imwe district no kuti mutundu muno munyika iyo Mosambiki. Mambo ino nyika iyo Mosambiki varikunanga kuti kunodikana kuvangisiswa mazano okutanga kuzivisa ngoma galiro kunja pomwe no kwenda mberi. Kwepekejwa mupango kuna vantu wanogara muntaraunda kuitira kuhurija sure dambu jiko runotambwa kudea kukavoneka nongozi jomunyika. Mambo Daniel Chapo warikunanga kuti kurukupindirija runasiriro mukati mabasa kuda kupekeja mpinguro. Kunodikana kushandisa mari mukuda kupungura dambu jiko runotambwa ngongozi jomunyika. Pangari iyo kuti dambu jiko runotambwa ngokuchincha kwa magariru okunja muno munyika ya Mosambiki lirikuenda lishinyengejereka. Vachapo, vaivereketa mukati modroba Lobeira, pakuzauwa kwa mkoka kutanga kubodiriwa ngonyika jokusiana siana kuitira basa lobesero pomwe mkoka uwale uruku nasiriwa pamwepo no shikora shuma buko pambeji chinozi Universidad de Likung pomwe no Institute yomuno mnyika ya Mozambiki inotunga mila mabasa kupungura dambu jikurno tambu ya ngongozi yomunyika kana INJD. Mkuveriketa kamambo inonyika kuwonarira ngozia zinuvoneka kazinji kwazo mukati mudambu jikuru notambwa ngovantu ngondave ngozi jomunyika. Izi zingatozova zishpakwa inga zokutunga mira kamari muno munyike Msambiki. Kazinji kwazo ngokuti mukati mwa inonyika kunanja kuwonekavo kazinji kuzara ko makuvuro kutaka kwa madutu pomwe noshkava.
2: A gestão e a redução do risco de desastres devem continuar a ocupar um lugar central nas nossas prioridades nacionais, articuladas com as políticas de desenvolvimento, proteção social, educação, saúde, ambiente e ordenamento territorial.
0: Ati kuvonerera pomwe nokupungura dambudziko rinotambwa ngongozi jomunyika, imabasa ndikana kuti aende mberi achiva pandau yokutungamira mukati muzviya zvatinopaka muno munyika yeMozambique. Tinodikana kuti tizwane no ulingwi unopakwa urubudiriro kuinikira nokuti kuchengeta magaliro ovantu mupango nozvidzidzo mutavi ohomi pomwe nomagaliro kunja kudarika muno kupakwa ko magaliro omutundu nomutundu. Tirikuda kuvaka Mozambique ukuti unokwanisa kuchinjikira pazuva nozuva tikwanise kuchinja zviya zvatinoziva pamberi zvakadi pomagaliro edu kuti zvivevo zvichishandiswa ngonyumba chokusiyana siyana mukuda kuchengeta vantu kuti vatame kutambudzika ngongozi ijomunyika. Tinodikana kushandisiravo mari kuitira kuti titimike zviya zvinodika kuitira kuti vantu vatange vanasirira kudeya kwakatuka kwavoneka ngozi ijomunyika vachitanga kuziviswa. Daniel Chapo vavirikitavo ngokudikana kugondisa besero kuna bungano mukati mukuda kuti vantu vakasike kutakanurwa vashinanga kuti izvi zvinoda kuti vantu vabesane mukati muirwa ribasa ngokuti asipi basa basi lo umambo.
2: Por detrás de cada emergência existem pessoas que necessitam de proteção, assistência e condições para reconstruir as suas vidas.
0: Ati sure ko imwe no imwe ngari inooneka ngozi kuna vantu varikuda kuti vachengetwe vabesehwe pomwe nokupekejwa zviya zvavanoda kuitira kuti vakwanise kumusa ngopatsva mapoliro avo. Kuna ndumure, kuna majarika na mapunda, kuna majimai, kunao vantu makarahwa nokuti vai varikuwanika no ulema kuzoti no ukama kamare wokutokwana varikuwanika no dambudziko guruwani maningi kuitira kuti vakwanise kuviyazve no magariro avo oshinyakari nokuti vave nochivetero. Magaliro akadari anokumbira kuti itiso kunja nzvakadi kokuva tichipekeja mupinguro asi tive tichinasirira ngokuti kudare zvinonangwa zvinotorikanadi kupinginijira kushiripi kudira mutombo. Musongano unozopera wari mazuva maviri uchizwa mukoka kutanga okubudirirwa ngonyika chokusiyana siyana unobuya ngorobesero shikuru shonoda ikutsvaka mazano okuda kuti nyumba chokusiyana siyana jivi chichibesirana kuveringira vono nyumba jomabuku opambeji umambo pamono zvungano zvikaripi zvomambo mukuda kupengeja mhinguro kuda kukavoneka ngozi jomunyika. Varikubudirira pa uwari mukoka vajiji vatsvakisiri vazivi vatungamiriri vozvungano zvorubesero pomwe nomutengo unopindirija mazana maviri onyika varikuvavo vachibudirira pa uwari mukoka. Chitima chimwe chokutwara vantu chokomponi yo matima anochevera ngarava nonjanje muno munyika yeMozambique kana CFM chakanganduma mushpiri kumtundo chiringoma muprovinsi ya Sofala pachina aliwese mundo kuvazika nokuti kutamika. Chitima ichiwari ndicho chaiva mukati modhorobha Beira kurikuenda muwatizi muprovinsi ya Yotete. Kunganduma ko chitima ichiwari kwaita kuti chitima ichi chive nzvakadi chichitsva divirimwe chizitavo kuti chitima zvitame kufamba panjanje. Kudali ntumwa yokomando yemapolisa muprovinsi ya Sofala Honorio Chimbu vazivyo kuvira mukomponi ya CFM pomono shikwata chimwe chobato basa kuvira munyumba chokusiyana siyana varikuoneka vachikonjesa konjesa kuti vazivi nzvinyi zvachochari kunganduma kushitima ukuwale asi panguva ino kurikunangwa kuti kangaije itambo chakatsvasana mushitima chona ichi. Chimbu vazivisa kuti sure kwakuona kuti muriro wabwaka mushitima kwakazova kushikungwa zano rokuti vantu vakasike kubudemo vachizita kuti vandu mzakadi vakwanisa kubuda mushtima izvi pachina aliwese mundu kuvazika.
3: Por volta das 13 horas do dia 13 do corrente mês, no distrito de Xiringoma, concretamente no povoado de Santa Fé, a polícia tomou conhecimento de um caso de incêndio em que o mesmo estaria a ocorrer em uma locomotiva de comboio de passageiros com o número 1107, o mesmo teria pego fogo. Na altura, o comboio era conduzido por um maquinista.
0: Ati panguva yaita imwe kumutundu Xiringoma, izwali kuntaraunda inozi Santa Fe, mapolisa akazova chiziviswa kuti kwa kava no shtima chimwe chaka Nganduma, ichiwari ishtima chaitwa lavandu china shidindo gumi na posa zanda nomwe. Pangari yona iwari, shtima ichi chenga chichivurumuswa ndi mumweni mundu anozi Nelson Dixon. Kuri kunangwa kuti kangaije shtima ichi chakabata muliro ngokuti tambo chakatsvasana. Ngondava yazvo, shtima zvakazogara zvikafambi pona apo, pomwe mapolisa akazenda dakara kona iyo, pomwe nosvikwata chokuvira muACFM. Hakuna aliwesi mundu akakuvazika, nokuti hapana aliwesi mundu akatamika. Kunyangwe kwa kava kuchiruzika zviro zvokusiyana siyana zvokuti mari ya kona inozidikana kuti ive ishipakwa nokuzuziviswa ngokomponi ya CFM. Ainga mazi onduma yukumandu ya mapulisa mprovinsi ya Sofala wa Onori Chimbo vachibuya ngokunganduma kwa chimwe ni shtima chokutukwa lavandu zvakaitika mushpiri kumtundu uchiringoma. Tirikumupa masoko mprovinsi ya Josofala shkamuno Nyambane mukati mzuwa na Nyamaserino. Panguva ino ndakwenda mprovinsi ya Nyambane koda Nija Armindo Masinge avie koti za jisira soko runoti Mutunga miriri uochisongo felimu provinsi ya Nyambane wa Adelia Makukule varukunanga kuti kuruhisana no msambo umajeke ruhana pomwe no kudungono suwa komare unudikana kuizwa no manduvesepo kushiripi umambo basi.
4: Mutunga miriri uochisongo choshiri wenyika felimu maina Adelia Makukule ngovar kuti imbi yoku huisana no hujekeri. Ino dikana kuti ive imbi ino izwa ngo bungano rese ambwine ngo kuti mundu mumwe basi azodi kuikwanisa. Enga kuleva kwa wa Adelia Makukule uhujekeri uno hondomosa nyika ngomare zinji. Kungali mbawea emare ya izoda kuti batiswe mkati moku itisa nani maponero ovararame wino nyika yu msambike kunga buwea ngo joshtaka maperero kujijira nyumba johome pamwepo no masime okuma nusumene zakadaroko. Wa Adelia Makukule wa ita mvergetiru wale chirongo muna chino mukati msongano wakawashi utungamiriri no wa tungamiriri vupa mtundu pamwepo no wa vangiri mudistritu ro inya soro kumkuriru kwenye provincia yo inyamba wapi wakawashi wakumbira kuti sinodikana kuti vaende kosuma vangatuka wea vauna ushaishi wale uhujikiri ushitika hakuna mamba uwa okusiana siana uhumambo kana noveni uchako njako
5: ukwele abarangi ele vanga kona la haba makereke na bala kutratara ma dokumenti yo kana mayelana ni kereke kukumeka mutiri wo kana au anzingi seme de kazi za hanya mukhaze zwo tamakuhu ta kuma ama phepha we maxiyana ubiki wile mufumu la hayana pra kutira zwezo zwa ma zwa kulungisela ama dokumenti ulase wa ile kona loku imbela hweti wa holisiwa hi kota ya tiro lo au maha. And down loko suma heka le zilava hina aku hisi uleta hinyikela ama hungula yaku la hayani kachika nikinisulichia la hayani kakoponilia manyani watira hiu kunyatu umiyelo kuhifa vata sala vazula zelela kasiba eva tumba hili loi ama haku amu kunyatu aula vengi tiruluwa mkunyatu amusawa onetela chingu wakilisela nzako atu watiku na kuwe ni hina kukufredimu ni mfumu wa hina hilawe lezo wako atiku gisimama gingangamela gianza hikushuka gia pamini
4: mabuyo nurunyanaro ishimweni chakava chibuiwa mba Adelia Makukule ba msongano numatunga meriri vo ziyara zokusiana siana mudistrituro inyasoro.
5: Ntao ahe vunetele ni kuzeli kama kereki ya hina. Hihanya hekurula. Awa nubati wako hani hekurula. Ninzeli kati kugahe na nimi ganga ya hina. Hihanya hekurula. Na hetiri sangofu abubuli sana. Para akushusha ati mhaka ni timhaka hambi tuva ta tsimatsima loko hi swi tiva ku tixuxa phansi hi mabulo a timhaka leto ta kalamuka a timhaka leto ta chikela magama timbela a vanhu va khomana mandla va simama va hanya ekurhula va mahambikiri ya vona ya ku hambanahambana.
4: Mazwi okuvereketwa mba Adelia Makukule na kuri mutungamiriri wechisungo choshiro nyika Frelimo muno mu provincia. Yo inyambane zvaro pamusongano wakava uchi pejisa wendo wavo womazuva maviri kuna district ro inyasoro kumkwiriro ko ino provincia. Yo inyambane kwapi ndaverenga ndikona sokwenini Armindu Masingi.
0: Zvino mpurukirita kumpiri kwamasoko pangura ino motati pakati pamazinji mambo inonyike musandiki varikuviya ngopatsva vashimbo nanga kuti kunodikana kutaruswa masimba mukuda kuzwa bungano kudare kuri kuita kuti nyomba jinosunga shwiro njo inonyika jive nzvakadi dhuze mubungano kazinji pakati painonyika chitima chimwe chokutwara vantu chokomponi yomatima anochera ngarava pomwe nonjanje muno munyike musandiki chakabata muliro mushipiri kumtundu wechiringoma provinsi ya Sofala pachina RWS Mundo ukulazika nokuti kutamika masoko panguva ino arongo nokuverengwa ndicho Sacramento mushini chompepa jenga jina Luis Marijane.
6: Sofala no masoko ayo
7: masoko matsva anosumula zvinoitika muno muprovinsia.
8: Kirani shirongwa cha jaha na mapunda
9: kujiji sana kupangirana
8: pano pa radio Mosambiki mustatu jese pano pa radio Mosambiki.
10: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
11: Chama Django. Prokirani mushipiri zvese chirongwa chondumure kubvira nguva sera nemakumaviro museswa pano paradio Mozambique musepa vezera Sofala tiritesa shamwa jangu.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejiteni cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchinu pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pinampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati? Ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyu, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Mpurukiri kuno nguva jirukita ndhatu makuma tatu na mseso umwe 15 euro G31 minutos. Waro panguwa ino takuti tungwa mbitazo kuimba kadungwira Dakara Band vachiti Chirema, Chirema ngo changu.

Ikanzu, ndi pimfunyi pizingi pinapita manungu mathu. Njira ya chinyinkano, na ipyo safunika tichite gashu gashu na mulo mwathu. Tingati tilangane mautenda mazingi, asabukira na thangwi ya mulungu. Ndipana vefe kulonga, kuti nyama isafa na thangwi la mulungu. Tingakonda kuziwa sasanyira, pia didipeni mulo mwathu. Ndipana onemwe, tizakala na utenda wa nyoka za kwenda, kupanza, kutapika, kubadzinu, nitileka duwa kuti pyonseni tapisosa ndife. Ndiadidi kusawakana mulomo watu. Suka mulomo pakulamuka, ungamala kuja, pakufuna gona. Safunika tisuke mulomo watu katatu, tingalonga suka mulomo, dina madzinu ini. Kuchukucha mwalilimweni madzinu umu, suka lilimi atu, mkundu mkundu. Towela kuti tileke, tapula mautenda, anazuika na zina kare dentare. Nindhenda inangu kutatipasa mikanzu kazi njikini. Sambani manja, nzizi onsene, busati kajajindu. Tuwela kutichalira mautenda, akusiana siana. Lero mafunzi watu na salana pano. Suma na inaza kuna pinangu. Salani pumunga vesera, programa ya anangono, ya pano, paradu Mosambiki. Zinanga ndini Aida Francisco, salana.

Onga tangwe mpunguwe babodzi peni na nkhale. Teani makutwano. Tera muvesese ndini njida kudzesera nife. Ninga talonga pakutoma kuti chithangano chisatipedza kakamwe na ipyo mbitileka luzanzizi. Gwapya chita. Pakakhala khungubwe na nkhali. Khungubwe kava nyota akumana nkhali na madzi pang'ono. Khungubwe anyerezera ponya mwala munkhali. Khungubwe aponya mwala wakutoma madzi mbakwira pang'ono pang'ono. Mbaponya pontho mwala wachiwiri pontho madzi ale mbakwira pontho pang'ono pang'ono. Khungubwe pakumalisa mbaponya mwala wachitatu madzi ale mbakwira tekudzala nkhali. Khungubwe amwa madzi ale ate kupha nyota yache. Ipi bisatipangira kuti kudziwa ndi chinthu kakamwe kupringana mphamvu. Khungubwe akwanisa kumwa madzi munkhale mbakhonda kuswa nkhale. Na ipyo pasimana ya lero ndinasalana pano. Tafunza na thangwe ya kudziwa. Pasimana inadza nadza pontho na chithangano chinango. Bye bye, salani mukavesera programa ya nang'ono.

Yimbu zathu zakusiyana-siyana iya kufa mbura kwana nzizi yathu ufemba na mapindi okwana 10 na masere 19 na pentlong 21 horas na 18 minutos. Valimba.

0: ndifamba ninga munafunika papiri pinasoweka iwo alikusakasira mabuku akufunyiza nawo mabuku pontho na pinango pitora kuti ale anakhonda visera na ale anakhonda longa akwanise funza ninga munafunika mbakhonda longa kuna ino nyumba mphepo ya radio Mosambiki apai na ale anatsalakana anang'ono alikusuma mbalonga kuti pepyo pirikuzesa madodo mazinji kakamwe kuna anang'ono anasaka funza pinango pinandawa pontho na mbuto zinafunjisirwa anang'ono zidafuzika kuti bwerani muzaone pontho nkhabi mikwiriro tuli kuti ale anthu adalamala akwanise kwira pa nzizi unafuna kuenda mbuto zakufunjisirwa mabuku mkadamu anasalakana mbuto yakufunjisirwa mabuku kuna anthu adalamala yachitatu pano pa mzinda wa Bera Kanselo Samora alikulonga kuti miseru ineyi ilipodi inde mbwenye alikudikira kuti agumane njira na mwankha asafuna bweza nduli miseru ineyisi.
1: Falo de livros de apropriados para línguas sinais. Eu vou dar um exemplo claro de nossos livros. Nossos livros atuais, vou falar de português, por exemplo, tem textos longos. E a língua de sinal, a forma de leitura de língua de sinais é meio diferenciada. Nós tratamos de assuntos de forma direta.
0: Apa, mbuya Kanselo Samora alikulonga kuti ifipano tirikulonga thangwi ya mabuku ale mabuku anafuna tendeza anthu analonga pakati pa malongero a chizindikiro. Mabuku anaife nsiku zino mbali mabuku akuti anafunjisirwa ambuna anango mbuto za mafunjisirwa mabuku mbonye mbuto zezo pano mabuku anewa ana malembero adainjipa kakamwe pontho sanensa kuti tifunjisi anathu malongero anewa na ipyo ife tingafunjisa tsekhana madodo mazinji kakamwe ana tora kuti afunze malongero a chiputugisi asakhana madodo akusiyana-siyana mphapo mafala alikusoweka. Ife tafendezera utongi, tafendezera anyamitemo muno mprovincia, tafendezera anyamitemo mkati mwenu zikwatu, adalonga kuti anati atipeze. Ife mbuti na miseru inangu, ndi miseru inandawa na mbutu ziri zinafunjiserefe mabuku. Na kuti panzizu na fumba maze Mungu, pano pasazala na matopi, ana nkabi kwa nisafumba. Sabizo kutimbana dalamala nangu, anangu kabi visira. Mpapo tulikona kuti ana kutabuka bizinji kakamwe. Na ipi tisafunika kuti tikitembo basatu ifipano tura kuti titendezi ana ne wawa. Nanji, safunikambo pondu kuti tifunjisembo anangu penu, anangu, anagumanika mbafunza uko da konda la mala tura kuti aziwembo malongero atawa. Fala, iya. Mbuya Kanselo Samora mkadamu wa mbutu na tendeza ana dalamala na ala nakonda visera pano panzinda wa Bera mbalonga tangwe mbutu ine inagumanika na afunze kupwa na maza na mairi pontho ndi mbutu echiri inatendeza ana newa mkati mwaino provinsie sofala uku patisia nduli mbutu inatendeza anthu anakonda ona mkati mwaino provinsia
2: pemchitika polisi ya ukwana makumashano na sere apembeleswa pansi kwa chitatu kundi ya kuziwa kusambirira mkati mwa provinsi ya Zambezi ya Ntongi Domingo.
3: Ngao mapolisha munu Zambezi ya kupasa bech kuli ali ya polisha ramala kupakwa pa uziwi wa kusambirira tuira kutunda na kutimbana na umbirimi pontu na ngozi za mazi. Trakulonga apolisha kukwana makumasere na asere na anangu a pigawiku pia kusia na siyana adafungisa pansiku ya zoro nchita tu pamfendu ya kutoma ya kupawa kwa pa uziwe wa kusambirira pa chaka chapi kupiru maku mawiri na pitandatu pion sena tuwa kutapulisha kwa nisi kuziwa makamaka udidi wa kuombola mbumba. Ngramu wa pulisha munu Zambezi Marinyu Mushanga Simba basa idachitwa na ale anyakupawa kwa pontu na kuzipirikeka kudachita ale akadamu akasugulira basi bozibozi ya kupawa kwa apulisha abozibozi.
4: Dos quais 16 do regimento da polícia costeira e lacustre fluvial.
3: Pantengo noi kumina atandatu mbali anasalakana pia maz. Kumina atatu ndia polícia anasalakana chisizikiro cha mbumba. Anai mbali anichita mawasa a mwankasa. Atatu mbali analinganira kadamu akulu. Anomwe mbali apa mbutu ire yukumbola mwinchi. Apo pinafunefu babasa nendi kuti imu kwa nisikutuweza pionseni pire pida lumbire mwe paka.

0: Tapifa pai Bengala, tinaona bwanangu mafuna kutumira ntoko zinzero zao hapa, zano tazifa kale hapa.
1: Obrigado, pai.
0: Salamu mwadidi pai Bengala.
1: Obrigado.
0: Hoyo ndi Juliana Kamusina. Banje ngachimwa. Ati gogoda kupapatiza saswa chikalangu.